saya re hotri konua buadasa na abusia no pay Dr. Amuzu any di amejiso no pay bre na ma hokwa ma me di dwumadie ho chia me Pastor Bernard ni apanfo akanyi na so e bua sana be ya be somo sompa

abusia yase yenda chinti ma yenda wotun fo na nyankopon ase se ne dey wetimi ama menu mie no yeraso ete enkwamu a ne yenti atinka boni bia runti ba bi bia ra wo bia no abusia no pay ma yanfa sira fa mo twedi ampo na bibi bia entumi enwie paye wo hom of course ene da fia da July ne bosumi no ne de tosu edu wa fimpinu ni adunun siamwa na unim se fia de

Mabo mo humode nyame hwa mo. Wa kye se mo yo mamba pa. O hwe market ahodo ne ade. Ititiru ne bebi andema fefei. O be pie mo tamahadia. Tama community 1.

0: enu ne ne entwa eye wo hono mu enu so yewra etumi edi atudwa enu so sa anetie yewra wie ye pe no de ahodidie sem enso tudwa chese nei ehun be hia se ye ma menu mu a ya tonto nyo ma wodwo mu ne wanko na se hono mu to de ne je no moko ntozio ya chese woton no ehun be hia se ba bia be obetna na woton nyo ma no Oba prepra hori na dani dani na nuni obi hono mu a oba ko ni jomu a ukakoto ade no ne bonke ye etufa so sa nunti wono ko to se bia bodi na se mokokura na di benu aduani di agbampesie bia oba hunse nje bia no na se sane e oyefo akan wo ni na ya die ne no eya ne hadwene pa erunti ye wura chese oba se ye ma menu mu se bia ya ane ye tamu ye tena Eni jeno jeno emoko nyado amanio eni konsusano ehombe hia se yebe prepra kama kama na bibibiam enso etumi ewiepe na daachi bi no eni enko fire diampoda wekra no enso yili enso entumi amabiewa yewra ede atu 20 ne kra kra no yewra eye Johnson ne asiamma governor of aya bank of Ghana address ekwanya ye faswa ye so ye sike mu ono e wo se ensisanye etumi ebe mu na bibibiam enzo etumi ewie peye
1: na ene edumadia ekoso wo Ghana afana babiera da na ye dia hwese betete krom makrom emu ada ho no ono ana maso mampenifo atitiru animpon abrempon ne ahimfo mpenifo binom so do manu ensam todwa na prembi kasi ye dia chire enyina no Mpenifo pinwa na akasa abra enkran bo penamantem ho nyina no soafo ono no hwa enkran empotam nyina no asom ye mame linda okro enso akasa na mame nya nyabre na nyabre sa krodom ye ne enna anopani awiye na mame ebubum se jetaburu obi akomde no wo kwai breto mu wo twere ne se adiagum Aye Metropolitan, the Municipal District Chief Executives, and one of my kahuni na banning crutching penny for one of them, a war mansin mansina who don't know in one. Sir Omo Madre, so my omo may ye. Minister Etcher, sir, Ubiano, we are bank crutching penny be. Na wo bema will be quine, so won't sit dine. That will better be. Na ye baby, I would dear money bans, so won't sit dino. A won't so numho, a way in so quine, and who can see a sit down. Anaso emram pom makwan sisa bia ho yesidan ewo ho a ene wo abankra chipeni kuno ene wo toba yashe pa wana bo kirese obesu janwo de oto asimwo kirese obepamu obeyi wa fru office wo amogo pe babi enso de oto akwatra na jesi ofia na ukọ se ba fru se onabo onabo de ne na za onabo nsamwo no wona ne tonkwanta mopa ye wo man be fru se da kane onabo na sapa so nam ne befo onabo nabo de enye bia ebibesi na ochere so be sakin krofo pa e de afri sa ade ne ho enti sa wo ya bankra jipeni bi na be ma obi kwan se won si dan a hwere se bia ya wo de ho de ma no no ensu obi anam ho ana mramu no soso no wo si dan ho a eyeye enye sa de a ene waso ebe ye hiem ye ma me nda okro ko so kire nsem sem wo hwere se de ensu yiri ye na akofa wo we ne dia bana ne ye tititi kromu a empenifo tenase a hwe ye ne kofa barekase pa no no aye wonmo sisi dan e de sisi enzo kwan a no ntinsuo no ba wonye ba bi mfa na obufa so no sade na akofa sade no e de aba hwehwe ma wonmo aye hunu no no ne se unti no wonmo ma womani abre e wa sade no so na wonmo a eye adwuru wonmo adan de guo se wonmo sisi nsuo e kwan muo Bien was who sit there see or could see there see ye good guano, Obeco Abcobisan wono, or subo medanyamiahu. Media meco assembly, ho, and I yasimim messi danwa, Messure minim, saha, and so far hanas in Zomfa, and nuntina mabesi danwa, seminim padu and coming sidanwa, and tisamu draguano, mummisica mamiana, and amu yamedanya, tina a madana would dragu crano, na acquire as a fesamo. Na anuna, honorable chasse, omugusu. Sansam no ma chiti ti bebre ndia madan ye ntimi nwiri bebre no amfa nguo nanso omu egusu ayehwehwemu ayampa nsa de amamfo binom ka no sa yampa sa onabu bi abankra jipeni bi ene de ho koma wonipa no sa wosi dansi wa bra onabu onimu pa sa ha enzo to a enam ha no na wadu wadi amano no sawa na bukuno enye nye na suba ya si papa papa na wei ayo wanumua wanumua di kanye na wuyo wanabu abankra jipemini afe na wuyo wadasi udrim so meko ton sa asibidi ya mangrovo bie amu mako zizi dawa so minimiza huo eye nso kwanye edi ya nye ya yisa jirinifa firi udrim wa sasa unya ton wye ya na udisu ukofi nyadi ya ubesa asa wachimpu abasa mbriho bie wa ya wanabu echasa wamani ya brena nani yebisa wanabu se sa ubasa kia banka chipeni biye ni msa wanumu die abano na eto nisa fre wa mwasuma siku ha kwa sima na mwa wamansini ni mwa na kwa ye kila chipeni ni waho entia dena wanabu ube timadu nzazi ubuse mesaki uwefri wa eno wachazenye onunu tumi eno wadia kasa asabu ni mumunu ayadia mpeni enso ebe mana kwain ama na disa jumani sa mpeni suwe ni ya bre sa uwa wode utumi be kwa mwa ubiya sa asabra hoya yesi densi wanu wano wanu nenia bre wa supa entia niye Onyano kwa boso ase o mampeni yehi. Eni ye mansina mishwe mwono. Ena ase o mantamuna mishwe so yankira mantamuni njina mwono. Wabankila chipeni ya watu nsa ma efrenu sa onkwa hanu. Kwa ye jumanu wono. Wako tunwa sasi de mubia asasa seno. Eni huko ase watu edi mubia nazi mpu. O mubi kwa hini. Siwe sidani ewo hono. Eni ye makoso ni pechi. Onimise o mampeni beka su. Eni ye diopa su yini bijafayenu. Eni ya fino obekazi ye mko pozi fuho. Eni wase krache sisa honi ya mani. Na eko vi. Na kwa didina eno mna eda. Na achira se, bibia so so akoye dia ma eye wo abanka chipeni no a ye ma mili ndo kro enso chira se afide ene ye wo mo ne mc fo no ende be yantam so pa entise wa ye sa wa fasa pran no a se wo dia sa se bia wo de mo bie ko fasto de kosi ha ene ye se ye se ye ko asambre ho a ene ye be hwe o madam hwe se sa ho kra no ye ye de ho a ye ye na ya mo ni para kokoye sa de wo so no o mo chira se ye mamili ndo kruo chile se, na so oma sube ya shipa na ni, uwa baya saadi ni biya uwa ya bankra chipenia. Diye obaya nese, enuwa nese, wakasi sisa unkuku, unkaka, asambri wo, fili wo, na kuwa tina ufiye, na kudidiye.
0: Enyumreno siya brem, akan kasiyene mpempre, wasugusua uuti ya, jenso, janu gusua ye kani, edi ema wabusu ya. Enyumre, ma yanko gana mestos, yanko na provisis nyome, apapapa, buono, fofofo, Enyo ama papa chocho vro bra na beje odie na nwumre bibi bia entumi enwie peye emfa ma wo emumi enu no ewa ha wo mamba na afi nso resta moni yade a edepa beji bi na bubogu yemo na bibi bia entumi enwie peye Ghana ministers echre se wo mu won kraba tani bi ewo tema community 2 plan b fm kasefidia ha afi yesa won kraba tani we spinter road opposite community 18 junction Infinity Manta Winiba, opposite Trauma Hospital Chancellor, Honsi Adia Ney, and Krabatan Bia Honoma Kornoma, Ubenya Ghana Mistos, Nyoma Pay Bina Bibia, Etmi, every pair of from 0206798723, 0206798723. Uncle Ventures, Cassia, Papa, no woman, dear Bemron, no chian for four, yeah, just I don't know. Brandi bia pe bia ya dia ebi wo hanu mu bie no nti ko hanu mu na kwaji bie na bibi bia entumi enwie pe ye wo hanu mu ye wo tema community 6 vertical plaza opposite taco bell ho ane ne emco ventures wo mu so le nku na se suku nku mu ko program bia car ne driver edi mu be ko abasum dwe mu a efi ani ngika bia entumi ememo 024652 8380 Fre Mco Ventures na ji enchirimua etei media ye abusia asase no ne wobia di kanya ji eh wa mantamu a wa hwe ya na jese ne wasu atumi ayeshipa na we no 12 lot no aka wa hanu nse ya wan kan wo ho ama na jese ade betumi ayewo Ya tu fesu ya dia fa huni na ya chese enye enya se mketu etu mi wohonu menti suku da sorifiye ebia wono pese osi wajapa die bisu su kobanu warehouse ya usi su suwa se kama kama asa amaka se ane wepo ya mante mwa ya chese enye enya se mketuwa enzo etu mi e wohonu mo shene nso se wei eya 12 plot frempe ni 419 chile mwa eche imidye 0551656655 0551656655 5 by 5 from 34 na ji enchirimu a chemdi abusia nyumeko ya dawuma ne boye chidomu asima duasa yade kasi yabono ebesomo production team asira ye mu dia captain number 1 sraye edi yen kopiemu ewo Facebook ye sorry so WhatsApp by mama Martinez wo the golden odys eto aso edi amamu akenka vo nyumre ye ebenu
2: 104.5
0: abusia penyini ka chire kwa bram reku ebubro nkosia adie beye enzaida mene
1: diana ba kwajo amponsa o okrubi atua bradinana mensro ojafa edum abusia damose mamumu ritia adeshe.